0: are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, Chad. I'm on the block, Mims. One of the block. Wait.
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
0: Yes, it is. TV Plus.
1: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
3: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
4: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
6: Thank you.
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quattro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
8: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
10: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa Salita ng Mansana. Sama.

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
3: Grabe ka na ba?
4: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
5: Thank you.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: tarihan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
10: with a
9: Yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oo. Oh.
7: Laglaka.
9: Sa kada po,
7: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
11: We are here! Get ready for the chaotic night! First me, Chad!
12: A monoblock Mavs, monoblock...
11: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
13: I think it's time to support football in this country.
14: CBS TV Plus.
11: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at BlueWay5.
0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
15: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
16: oras na para sa Salita ng Mansana.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
0: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi.
4: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: pawa. Thank you.
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta, at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi talaga kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
2: Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
3: is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: With yun, setting ay napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oo. Klak-klak.
5: Sa kada po na
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
8: We are here! Get ready for the chaotic night.
9: First me, Chad!
10: A monoblock Mips, monoblock...
11: Wait! Let's go!
8: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
12: I think it's time to support for Blue in this country.
13: TBSCBN TV Plus.
8: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured by at BlueWay5.
14: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
15: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Na-miss nyo na ba ako?
1: Na-miss ko na rin kayo.
0: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
3: Sagada po na
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa salita ng mansana.

0: Ay, sige na siya. Hindi talaga kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
1: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
5: with us.
4: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo. Oh,
2: Klak-klak.
4: Sa kada po na
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
7: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
8: Oras na para sa Salita ng Mansana. Sama.

0: Di kita lagi kita meriti kayak di gunung
1: Indi Teresi. Grabe kenapa?
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
7: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: pero yan. Pagdating kay Boss Yung hindi,
7: is na yan.
9: MNL 48
10: with a
9: doing 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oo. Oh. Laklak.
9: Sa kada po na
7: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
11: We are here! Get ready for the chaotic night!
12: First me, Jet!
13: A monoblock Mips, monoblock...
11: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
14: I think it's time to support football in this country.
15: CBS TV Plus.
11: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
16: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
17: Oras na para sa salita ng mansanas.

lang po sa mga taga-Japan, sa Okinawa. Because you're working hard, so very hard in this night. Para po may pa-dose sa Pilipinas. So there!

0: of your choice.
1: We are here!
2: Get ready for the chaotic night.
1: First me, chat! I'm on the block, Mavs. One of the... Wait!
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support football in this country.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at BlueWay5.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: pero yan. Pagdating kay Boss Yung hindi,
4: is na yan.
6: MNL 48
7: with a
6: doing 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo. Oh,
6: Laklak. Sa kada po,
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
9: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: all-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
7: talagayan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
9: with us.
8: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo. Oh.
8: Laklak. Sa kada po, na maglaka.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: We are here! Get ready for the chaotic night! First me, chat!
11: A monoblock Mips, monoblock...
10: Wait! Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
12: I think it's time to support for Bond Dysfunction.
13: CBS TV Plus.
10: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
14: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
15: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: First me, Jet!
4: A monoblock Mips, monoblock...
5: Wait! Let's go!
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support for Bond this country.
7: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
8: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
9: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
10: MNL 48
11: with us.
10: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
9: Oo.
8: Klak-klak.
10: Sa kada po,
8: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: after a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Full screen mo, full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: talagyan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
7: is na yan.
9: MNL 48
10: with a
9: Yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oo. Oh,
7: Laklak.
9: Sa kada po, namagag.
7: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
12: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
13: oras na para sa Salita ng Mansana.
12: Sama

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo.
3: Laklaka.
5: Sa kada po,
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
0: Klak-klak.
2: Sa kada po,
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
5: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: all-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: We are here! Get ready for the chaotic night!
3: First me, Chad!
4: A monoblock mips! Monoblock...
5: Wait! Let's go!
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support for Bond in this country.
7: TBS, TV Plus!
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
8: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
9: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
9: Is na yan.
11: MNL 48
9: with that.
11: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
9: Klak-klak.
11: Sa kada po,
9: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Every Monday to Wednesday, Teddy Boy Gold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Botamesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Teddy Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 PM only on Smile Radio.
2: Sabi na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: Karan-karadyo pa.
1: Bobo na. Tawagan ko po si CJA. Ito papakita ng look.
2: Si Halongado, may hawak ito po. Uy, pabulin nyo.

0: gabi po. Good evening sa Smiley, mga kaibigan. Welcome na naman po sa panibagong session, I should say episode, ng inyong paborito na plus sa tawanan, ulitan, puntahan ng saya. Ito ang Tambayang Quadrupla. Aba, dapat lang. At adyan na naman kami, ang inyong mga paboritong host mula sa inyong Quadro Squad. Ayan. Ngayon po ay August 19, 2025. Mga kaibigan, napapanood po tayo sa Smile Radio, sa mga radio website, sa mga selected tama, at napapanood natin sa inyong paboritong Greg Samayan BCS and sa ating and sa JLR, JLR, DLR, and Metro.
1: Sa Smile Network YouTube channel. Yes
0: po.
1: Para pampaglabo ko po, pre.
0: Ha?
1: Para pampaglabo ko.
0: Ay. Ha?
1: At para pampaglabo ko.
0: Ay, wait lang. Uy, just yung tinawagan na uli ata mo, Rilar. Wait lang.
2: Live, naka-live ka na yon sa ano, naka-live ka na yon sa Tamba. Wait lang, Mike, nakalimutan ko yung mic.
1: Naka-live ka sa paborito mong programa.
2: Hello. Naka-live. Radio Squad. Diba, tinawagan mo ko kanina? Naka-ano ka? Ito po mga kaibigan. Nung ano, interview na natin sana si Adam Orellar noon, pero ayan. Inaano lang pala ako. Wait lang. Taksan ko nga volume. Adam, pindutin mo yung tapos ano, bookbeat. Pindutin mo tapos ano, para makapagsalita ka. Salita ka. Adam? Ako po si Rodney. Kami. Andyan rin si Angel. Andito si Angel.
1: Tinamo lower thirds ng ano ko.
2: Ha? Di ko makita share screen mo. Ano? Ito, nagpo-focus ako kay ano. Ah, sige, kahit. Ang bagal naman kasi ng ano ko, pre. Di ko maano yung share. Adam Morilar, di ka ba maano? Ay, parang inaano ata tayo.
1: Ayaw. Oy, ano? Adam Morilar, live ka. Ba, ano, voice reveal ka? Ready ka?
2: Ay,
1: na ba?
2: May sined! May sined! Samsung Galaxy daw.
1: Samsung Galaxy S5.
0: Ba't may nag-play ng action?
2: Ayos. Sa ano ni Lotso? Okay. Sorry ka lang po. Hello, Mr. Parang ayaw niya ata tayo, ano nga?
1: Kala ko nagbura kayo, no?
2: What? Hey, free! Wait. Ako mamaya mag-ano eh. Hello? Wait. Rod, Adam Ore. na ba naman?
1: Ganun yung pinakamagandang ID. Angela Flores, naglabas ng ayun. Medyo, mga, wala pa po sila, ano, wala pa po yung ano natin, Quadro Squad, kami pa lang ni J.E. ang ano, mag-streak ba tayo dito? Attendance streak. Sino nag-leave? Baka si J.E. nag-leave ba? Don't tell me, J.E., you leave. Ay, hindi. Hindi siya nag-leave. Ganda na pala ko ito, Morilar.
2: Ano ba
1: yun?
2: Inalis ako? Inalis lang ako, B? Teka nga.
1: May asawa na pala si J.E. J.E. Si Adam Orelar.
2: Si Angel ata to, pre.
1: Oo, si Angel. Angel Radyo. Ay. Koy, ba't may gala si her? Koy, ba't may gala?
2: Ay, muntik ko na mapindot. Ay, muntik ko na mapindot. No!
1: Ano? Mapindot? Eh, napindot ko talaga, boy.
2: Prince, accident, Prince.
1: Ah, accident.
2: Disconnect ko.
1: Disconnect ko na. Pero ba't big, ang random ng sinend niya, ba't sinend siya ng Galaxy Note S7 ba yun?
2: Teka, wait for...
1: S7 yata yun eh.
2: Samsung Galaxy S7, S7 Edge. What's up? Ito pa yung mga sinend ni ano, ito, sabi daw ni Adam Orelar, pakipoto muna kapag sa tambayang quadro lang, alas 6 ng gabi.
1: Oh. Ba't di siya na, boy, ano, chat, sabi mo, ay, sabihin mo sa grabber niya, ready ka na ba mag-voice reveal? Translate mo sa language niya, ano? Adam, tapos every letter, every word, naka-caps lock yung first letter. Ay, naka, uppercase yung, naka-uppercase yung bawat first letter ng bawat. Yan. Tama. Ready ka na ba ang voice reveal?
2: Ano?
1: Ready ka na ba ang
2: voice reveal? Ay, buti di ako nang mura. Ready ka na ang voice reveal? Kasi, ang dami ko namang mga ano, sana dinelad ko na ng mga website. Ready ka na ang...
1: Ready ka na ang voice reveal. Yan, ready ka na ang voice reveal. Please. Hoy! Ganon, Jay, ganon. Ganyan ka ha? Ay, Angel pala, sorry. Angel. Ganyan ka ha? Ano, ang tapos ni oy. Ito na, ready na, oh. Ay, sorry.
2: Ang tagal. Masiguro pinindot, ay alam ko na, pinindot lang yan, hindi, ano, sadya lang yan, para ano.
1: Achun.
2: Magbibigay na ni,
1: buti na ano. Tika na yun, boy. Device will start August 20 after 2 a.m. to finish the update.
3: Parang useless naman na update eh. Baka magka-green light. Ay, wag na pala.
1: Naglabas ng murang hotdog, murang longganisa. Naglabas ng murang longganisa. Sarap. Pero
3: ano to, may graphics test ako. Lang, isang ko nga. Graphic test. Di naman GEA. Lala ng headlights.
2: Oh my god. We not ready. Wala.
3: Ay, di ba nasa-send eh?
2: Anong di nasa-send?
3: May sinasend ako.
2: May, send ako. Ay.
3: Radyo ano? Money.
2: Yung spot.
3: Ese money.
2: Naka. Okay. Okay na. Okay na ako na. Ay, sayang. So, by the way pala mga ipakita, share ko pala sa inyo bukas film showing na namin. So, maaga kami, maaga yung call time namin, mga 9 o'clock. 9:30 yung call time namin. Yan yung start ng movie. Dapat agahan daw. Igising ako ng alas 4 tapos kabiyahin ng 8:30-8:45. Basta, yan lang. Basta may... Wait. May sinas si Adam. Anong tambayan gawin? Teka. No? Pakita. Ano to? 26 kahit saan, basta sama-sama.
3: Tambayan 2016.
2: Ito ba naman yan? Ayaw talaga mag-anap.
4: Okay, na, Patrick. Tambayan 365. Yan yung...
3: Peps.
4: Na, in-advance ko lang ng
3: konti yung, yung headlines. May gagawin kasi akong... Ano siya? Air check ulit. Babalik ako sa fan-made.
2: Lang.
3: Ay! As of 12:22 noong... Ay! As of 12:22 PM sa Itbayat, Batanes, Lumindol. Ciao! Anong source to? Okay. Magnitude 5.7. Then inisyo nung 12:29, so doon na receive. Oy, deder na, G. Anong update ka?
2: Wala akong makani.
3: Pero tinanong ko kasi, nag-send sa akin ng server. Barangay TR 97.1 sa Palawan. Ano to? Chat ko nga. Join ko nga. 6 members pa lang. Ano to? Special access. Yung ano... Pinapakita ni Terebs yung ano, yung...
2: Ha?
3: Ano si Alin yan eh?
2: Tess!
3: Uy! Yung paa! Talagang inailit yung ano eh. Talagang na-stop doon sa may part na ano eh. Napakita yung paa. Earthcheck disk. First radio. Ah, okay. Let me promote these other FM stations another
2: way. Pre, gumagawa kasi ako na yun ng ano eh. Gumagawa kasi ako ng script para ano gagawin. Mga gagawin ko sa all-in-one talks. Paglilipat ng...
3: Oh! All-in-one talks. Ito yung TDF servers. Ito yung inaanap ko. TSA. Ito ah. Papakita ko. Hindi naman papakita. Papasahin ko lang yung mga server na ito ako connected kay DGF. Ito.
2: Kumain sa kusina kasama ang MS.
1: TGF Group of Networks. Salita ng Toble B. Salita ng Toble B.
2: Salita ng ha!
1: FNTB Radio Advertisement.
2: Wait lang, may sinendas. May sinendas si Adam Barindar. MS.
1: TSA Official. TSA Official 19. TGF Adam Orelar Fan Me. Barangay PR 97.1 Fan Me. Uy! Iba sa bahay kasama si nanay at tatay. Ang ganda ng ano.
2: Wait lang pre, nakita ko na yung watermark, halata na yung watermark, ibig sabihin ginawa sa Gemini AI yung ano, kita mo ba yung watermark diyan? Oh, ayan. So mapapansin niyo, nahalata na yung watermark. Yung watermark ginawa sa Gemini.
1: GMAI nai.
2: Hindi. Bro. Gemini pre. Nakita mo ba yung watermark? Yung ano, yung
1: Gemini. Ay. Ayan yung ano pala ni Google kasi. Ano kung bakit yan yung pinangalan nila? Yan yung pinalit nila ano kay Google Assistant. Tambayang kwadro.
3: Wait.
1: Namiss ko na yung ano yung dating team song. Tambayang kwadro. Klasa kulit.
2: Return.
5: May special delivery na nanay at tatay. Ang paborito nila lang ito, halin na. Hatid kumain sa kusina kasama ang MSA. Iba talaga pag MSA food delivery.
2: MSA food delivery. MSA. Sabi.
1: Rami ng ano eh. Counter. Appeal. MSA. Dagdagan pa ng MSA ga MSA hot dogs. Ay, MSA hot dog. Mag fresh con.
2: Subscribe for more vlogs. Ay,
1: anong subscribe for program? Naalala ko yun eh.
2: Ang video na yan nagaling po. Di ko na lang pasabihin kasi mananagot ako ni Mr. Chairman. Alam niyo na po si Pre Apple po yung chairman. Chairman po ng Smile ay chairman rin po ng siya. Ay, kumabila.
1: Yay! Yan.
2: Delete ko na nga ito. Mananagot ako ni Mr. Chairman.
1: Nagulat ako doon sa...
2: Sorry.
1: Nagulat ako doon sa may ano? Sa may... Nag-correct ka sa wanang... Wait lang ah. Okay ba yung mic ko? Malinaw ba? Malinaw ba?
2: Ay! Anong gamit mo?
1: Wait. Ito ang gamit ko. Wait lang. Bobo na.
2: Ala, nawala. Nawala. Ala, nawala si bro. Ala. Quadro. Plaza Gulita. Tambay ang quadro. Gulita. Wala siya, pre. Wala. Wait lang. Wala. Walang. Teka nga. Teka nga, may sinend na naman ako ni ano. May sinend na naman ako ni Adam Orelar dyan, no? Puro, tignan mo naman, puro ads na lang, puro ano, tignan mo naman sa DMs namin ni Ad. As always talaga, every single member, si Adam Orelar kasi guys, kasi dire-DMs niya kami, every fan meter na, ano talaga, sinend niya, nagsisend ng mga ginawa niyang commercial.
1: Oo. Ay. Yaha.
2: Ikaw rin, oh. Ikaw rin.
1: Ay. Ay. Ano na, GE? Wala pa yung Quadro Squad. Tayo pa lang yun na dito. Chat natin sila kung pwede sila mag-attend.
2: Wait. Hindi gumaan. Wait lang. Wait lang.
1: Yan. Suspended na ulit.
2: Anong suspended?
1: Nag-announce yung ano namin, yung government namin. Sabi daw, a fake Facebook. Kunin ko dito yung sinalaki ko sa TOL kaganina yung about dun sa may allegedly na school shooting. A fake Facebook account named as Kiel lang just post an announcement about a possible school shooting in SJNHS. If you see that name, report the fake account, not the alternative one with the close and open parentheses with on it. If it is not showed, it was been investigated by the government and the school administrators. So, ang biktima mismo, yung kill na yan. Pero kung may tip ako, baka kausapin nyo yata muna yung kill. Kung sino man may kaklase dyan kay kill na yan, i-ano nyo muna.
2: Ayan, Mr.
6: Yung pangalawang nagbabayo, Mark Jograd.
1: Wala na, bayo ang multibus na.
2: Wait lang, ako na nga yung babayo na rin. Wait lang, babayo ako.
1: Wala na. Ipigit ko naman ako. Ipigit ko naman ako, pre. Ay, sorry.
2: Wait lang.
1: Ayun na. Ayoko na, pipigit ko na, pre.
2: Thank you.
1: Turang kita. So, naka-smile pa ako. To, pre, ganito yun, pre. May tayo pa short. Ay, sorry. Pasintabi na lang. Yan, ganito. Tuturuan ko kayo.
6: Ito.
1: Nakatay kayo. Then, yung kamay nyo, ilalagay nyo dito sa ganito. Pero hindi naman ganun kaklo sa akin, eh. Dito niya lalagay sa likod ng panyo ganito oh. Ganito gaganan niyo or si ganon o ganon. Ganito pre ganito. Ganito pre oh.
2: Pre may nakatawan. Deep flexible lang ng binti ko.
1: Oh no, warm up. Warm up. So yan. Ganito. Ganito pre oh. Ilalagay niyo yung kamay niya dito sa panyo. Tapos ganon, no? Oh. May may nakaharan.
2: Nakaharan?
1: Ano may buka? Ganon, no?
2: Aray, yung pa ako, grabe.
1: CLTG.
2: CLTG. Nakita.
6: Mas mahaba, mas masarap.
7: Ano nangyayari dito?
2: Bumabayo si Mark.
1: Thank you, Plus.
6: Tambayang bayo.
7: Tambayang bayo.
1: Plasakan. Kan. Cancel D.
2: Baka may isipin ng mga, baka may isipin ng mga dark, ano.
8: Gutter deep na pagbayo.
2: Wait lang na.
1: Lala.
4: Ang tayo.
2: Ang tuhan. Talakas.
1: Dan.
2: At masigakan.
1: Ay! Uy, deader na.
2: Wait lang. Ay, 6:20. Malapit na eh. 3 minutes na lang. Commercial ano.
1: Muna. Commercial muna. Hindi, commercial na kayo ngayon.
2: Iksa.
1: Bilis mo.
2: ACM.
1: Balong.
8: At dahil po sa utos sa yun, magbabalik.
2: Nakadipin pala si chairman.
8: Aray ko, babalik.
7: Ang tambayang kwadro.
8: Nakadipin si chairman.
7: Ang ilang saglit.
8: Chairman.
7: Go.
1: Ang ilang pahalala.
8: Okay, dahil dyan. Dahil dyan. Aba, dapat lang magko-commercial kami.
2: Aba, dapat.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorota Gaming.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Diesel pa yo. Yes! It's a dick.
3: Hello.
1: Oh my God! Papa, yun na ba?
4: But it's really scary to see something like that.
1: Pwede niya sa kid off day.
4: Pag ginagawa mo ako, gagawin mo. Mais ka, tumo sa akin, mais.
5: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.

0: Ashley. Ay, nawala sila. Mga kaibigan, mga ka-smileys, nagbabalik po ang inyong quadro, ang inyong quadro na Plaza Tawanan, Kulitan, puntahan na siya para sa inyong gabi. Ito po ang Tambayang Quadro, nagbabalik po ang inyong Tambayang Quadro Plus. So, so mga kaibigan, sa ating sa oras po na 6:34 PM, alas 6:34 na po. Mga kaibigan, nandyan pa rin kami. Kasama niyo pa rin po si Jay Alojado, Mark Jograd, at Lord Zupuas. At syempre, shout out rin po kay Mr. Big Nose, Gabriel, Sir Gabriel Ansaldo. Ah, wait lang! Wait. Hello, Mr. Hello, yung internet. Ayun. At hello, test 1, 2, 3, Mr. Adam Orellar. Wait lang. Mr. Adam, wait lang. Adam Orellar nasa live. Naka-live. Wait. Hello. Wait. Ano nangyari sa ano ko pre? May problema ba sa Wi-Fi? Ano, wait lang nga. Di marinig boses ko eh. Teka nga. Naku. Wait. For a moment. Wait. Wait lang. Saglit. Ayusin ko muna itong, i-fix ko muna itong ano. Let me cook. Saglit lang, Adam. Adam Orellar Lechon Manok. Ay!
1: Adam Orellar Lechon Manok.
0: Bagal. Ang bagal ng internet ko. Simona Black Maps! Andito na! Andito na po sa ating audience. Andito rin po si Mr. Monoblock Maps. Na kung saan nabalitaan po si Maps na nasira daw yung monoblock name.
1: Ipakita ang news spot headline.
0: Wait lang. Okay na ata yung wait lang ah. Wait, let me cook. So may sinend kanina si Adam Orellar but always lang to in order, mga throwback na ano. Lods, nakita yung ano Adam Orellar. Nakita yung teka nga.
1: Pinakita Lodzo. Oh my god. Ayan na.
0: Hello. Hello, Mr. Adam Orellar. Ako po si Rodney. At andito ang buong TQ news spot. Adam Orellar, naka-live ka. TQ Plus ito.
1: Pambihira pinakita ulit.
0: Adam, ready ka na sa voice reveal? Sa akin tablet. Gab. Chinat ka ni Adam Orellar. Ano, are you here, Mr. Wait lang. Tablet ni Gabriel. Na pambihira. Wait lang, may mga alas 7 sa gabi gabo. No. Ay, sabi ni Gab, aganan balonggani. Balongganisa. Ano ba naman 'yan? Alam
2: na. Ano ba yan? Ba't ako tinarget ni Adam Orellar? My God.
0: Papindot lang ata si Adam Orellar ng call tapos ile-left out ako.
3: Ganun na ata yung pag-aano ni Adam, sobrang hindi niya alam kung paano magtawag.
2: Oh my. Parang ano lang din eh, parang kung doorbell ditch ika nga, pero sa tawag.
3: Imagine na para bang nag-ano, parang nilalaroan ng ano, pero sa Discord naman, nilalaroan ng ano, ng call. Actually, ganun rin sa mga isa kong relative na yung, ganun din di.
2: Wait. Okay, mate, na-type na. Ano na naman sasabihin ni Adam Morelar?
3: Ay, na-left out. Wait lang. Tingnan natin. Tingnan mo naman mga chinachat niya. Minimension ka, boss. Naka-invite sa email ni Gabriel Ansal sa YouTube niya. Mambira. Bira. Kalumpat ako. Wait, bro. Sorry to... Excuse me. Balik muna sa... May nangyari rito. Ayun! Nakita ko na. Ayun. Naka-invite... Ayan, nandito rin po si Sir CJ ng Nanozi. Andiyan rin po si Sir CJ. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Sir CJ. So, kung hindi niyo po alam, yung nakikita ko po, tinawag po ako ni Adam Orellar tapos ni left out po ako. Minention niya pa siguro. Wait. Tignan natin yung chat. Wait lang, nag-chat na naman si Adam. Pero tignan natin, bro. Adam Orellarsen of TG. Mention si Boss Seni De Castro. Adam Orellar, Sen of TGF, LDN, TV, TGFMA. Ay, ano ba yan? Yung ano, yung mga kabasta, no? Para sa Pilipino. Di ko na lang sabihin kasi ano. Di ko na lang sasabihin yan, bro. Kasi baka man. I'm very shy lang talaga, bro.
2: Yung mga kabastugan ni Adam Orellar, naku po.
3: Ganun na nga ata siya, magpipindot, lalaroan lang, parang inaano lang, tapos i-left out. Sige na nga, disconnect ko na nga, di naman ata siya mag-aano.
2: Hindi na siya magsasalita rin eh. Para ka lang nagsasalita sa pader, ika nga.
3: Inok. Sige, disconnect ko na nga, tignan na, we hope na mag-voice reveal po si Adam Orellar kasi ang gagawin namin, i-interviewin natin siya, pwede kayo sumama sa interview para talaga, ano ba talaga yung gagawin natin sa kanya, so abangan.

0: Di ako chi. Oh, di- okay na.
1: Okay na, bro. Wala. Wala. So, ano? Wala. Grabe.
0: Alams na, bro.
1: So, abang, tingnan natin, ha? Tingnan ko kung tatawag, tatawagin ako ni Adam. Ano, ba, baka bukas or kahit sa namang araw, ano, I will check that. I will investigate that. So, ano, may ipropromote ka, Gab? O wala? Gab, di ba may ano, ha? Gabi-gabu. Ano?
2: So, abangan niyo po mamaya, ma'am.
1: So, ano, 6:43, time check muna, 6:43 PM. So, ayan na po. Ay, ayan na, nakabalik na si Mark. Yes, Mark! Ayan na, mahilig sa 6:07. Mahilig po si Mark Corrales sa pagsisik-7. Na-play ba naman yung ano?
0: Na-play yung... Uy, ba't niya play yung gabi-gabo? Wala pang alas 7. Diyos ko, Lord.
1: Dek, baka excitement niya ata para mag-gabi-gabo.
0: Excitement.
1: Abangers! Wait. Wait, ano ka? Wait lang. Check ko muna. Ay, wala akong mapag-usapan. Wait. So by the way,
2: ang ano, uto yung papanoorin namin na film sa film showing namin. We hope na ano, we hope maganda siya. Sobrang ano, sobrang aga ng call time namin sa ano, film showing. Mga ano, ulitin ko to, 9 PM yung call time namin sa ano yan? Ano yan, Mark? Patingin niya yung
3: sa sobrang sa sobrang yellow ng yellow paper, di makita yung sulat.
1: Sobrang ye...
4: Ano pala yung nakasulat dyan?
1: Tingin! An info in clear, ano? Ano, lapit mo yung yellow paper. Para makita talaga.
3: Mas liliwanag.
4: Ay, mas liliwanag. Aray mo.
1: Flashlight ata yung ano. Ayan, oy! Eh, wait lang, naka-join. Okay, naka-join po si Mr. ano, dyan rin po ang ating, ang director po ng TQ Plus at syempre ang chairman po ng Shine, chairman po ng Smile. Si Mr. Pre-Apple Tomato na naka-defense. So, welcome na lang sa ating napakamahal na Mr. Chairman na napakabait in the history of radio. Ayun lang, yan lang masasabi ko.
4: Wait. Apple Day up, char lang.
1: Wala. Wait. Hi. Wait lang, hi ko nga. Wala si ano. Sayang, wala nga, ano.
3: Ayan. Test ko nga yung soundboard ko muna. Ayun, okay. Gumagana.
4: May magsalita kayo, baka ma-dead-air yung show niyo.
1: Teka lang! Wala kaming ma-ano. Wow, galing talaga. Sobrang may soundboard na rin si Mark Cora. Pero basta, ano, basta ingat na lang sa paggamit ng soundboard. Baka maging, ano ka, J4.
3: Pwede ko rin pang, ano, sensory yan eh. Parang mga gak!
1: Pero mas malala yung beep kasi Windows yung pag nagmumura si ano ba, tama ba, pag nagmumura si J4 ano, Windows tamper yung
4: ibibig iba yung magsulubi. iba yata yung kanya naka Mac OS yata yun eh, yung sound effect na yun
3: bang
1: naka.
3: Basta ano, mga alas 7, gabi, gag!
4: Uy. Ay, nako po. Ano pala, Mark? Yun, ang ka-J4.

0: Hoy, di na ako.
1: Pero pasalamat na lang gano'n. Hindi ka nag-J4 kasi. Kasi pag nagsa, imagine, pag nagsa-soundboard yan si J4, alam ko kasi, alam na natin, di ba, may awak siyang, meron siyang Nikom na ringtone, tapos maglalarp siya as representative ng Mycom, tapos
0: Mycom. Pero
1: wait lang, Gab, wala kang pro-promote, no?
2: Ha?
1: Gusto mo ba mag-promote? Dito? Kasi walang...
0: Hindi naman sa promote, pero siguro abangan na lang mamaya mga gabo. Yun nga, continuation of my editing segment. Pero, this time, it will be the last part of it kasi... Usually, yung sa plug natin, actually, masasabi natin 90% na tapos. Pero meron pa tayong idadagdag na konti. So, let's say, parang lalagpan natin a little bit of tweaks, parang ika nga ganun. And after ng editing segment, mga gabo, mag-gaming segment tayo. Ano lalaruin ko? Mamaya, alamin nyo. Mamaya, alas 7. So, yun lang.
1: Tama. Sige, abangan nyo yan. Gabi-gabo, kasama ang inyong Gab. Kasama ang inyong Big News at mahilig. Magaling magluto, magaling mag-edit. Si Mr. Gab, kasama ko. Si Mr. Jabo Antaldo. Aparan, 7 PM. Katapos ng TQ Plus. Abangers. Yes,
0: Abangers.
1: Wait.
0: Ano ba to?
1: Well, sayang naman kung walang kick. Sorry. Wait. Teka. Rex, andito rin. Wait, di ba gigess ka? Wait lang. Wait. Wait lang, sabi daw ni Rex na-knockout na guys dahil walang pasok bukas guest na ako sa TQ Plus. Perms by the way. Wait lang, needed ko kasi no. Ayun. Hello.
3: Mawala ang pasok ng buong linggo.
1: Buong linggo na talaga, pre. Maglinggo na yan. Wait lang pala, naalala ko yung ano line ni Max. Naalala ko yung ano niya. Dahil kami Oshi mo si Max at dati mong Oshi si Miyaka. Welcome dito sa TQ Plus. Na-remember ko na naman yung line ni Chairman Pre Apple. I remember that line.
3: Yes. Wait lang pala. May sinesend pala ako yung isang pusa na pang Nadidila. Nasa chat.
1: Nadidila? Ha?
3: Nasa chat box.
1: Teka. Ay, parang nakita ko sa video, parang nangingiliti. Medyo yung pagkatingin ko, parang nangingiliti, parang yung mata niya, parang inawakan kasi, parang medyo kinikiliti. Diba?
3: akala nila, ibang. Sige, sabihin nyo.
1: Magbibigay ng ngiti sa lahat. Tambayang kwa ganda. Aba! Wala tayong masaje. 3 minutes na lang ta. Mag-3 minutes na lang tayo before magano. Bumalik na po si Boss LTG. Yung mas mahaba, mas maganda.
4: Oh, bakit?
3: Mas mahaba.
4: may ginagawa lang ako in the background. Bakit? Ano meron?
1: wala talaga. Sobrang sinapi. sinapian na talaga yung ano mga kasmiles natin ng mas mahaba, mas maganda. Pati rin sa ano. Sinapian na yung ano.
4: Hello.
1: Sinapian na sila sa line mo.
4: Hello, sino kay CJ? How are you doing?
2: What's up?
4: Ayan, so, okay. Ako po ay...
1: Sir CJ.
2: Oy, what's up?
4: Dito lang. Ako po ay nandito lang gumagawa ng TFGP for tomorrow.
1: Well, dapat. Okay. Ay, 63 na. So, mga kaibigan, bago po tayo magtapos, sana bukas darating na yung ulit ni mga Tiga Squad. Sobrang hindi masyado active na yun eh. Hindi masyado active ang ating mga Tiga Squad. So yun lang po mga kaibigan. Makita-kita po tayo bukas. So dyan na po nagtatapos ang tambayang Quadro Plus. Na Quadro na Plus sa tawanan, kulitan, puntahan ng saya para sa inyong gabi. Pangalan po na mga umubuo ng Smile Studios, kasama po si Mark Jograd na lang, kisa sa Mark Corrales, Lods of Was, at yung po mga Tematika Squad na nawala, sa ngalan po yan, ako po si Jay Elohado, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, maganda gabi sa inyong lahat, susunod na po ang Gabi Gabo, kasama ang inyong gabo, Mr. Big Nose Gabriel Ansaldo, ano kayo?
3: Bye, susunod mo.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Okay, and get this. Your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
2: Hi, guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga to.
3: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: These guards. Do they even know what alert means?
1: What a dump.
2: Sneak attack!
0: Another one down. Stay close.
2: Okay, access control. Let's go. I pass.
0: This place gives me the creeps. No guards. Quick, right. Get inside.
2: All right. Maga po.
3: We're gonna save that scene for the next gaming episode series. Ayan. Because time check natin is now 8:20. Now, ayun na nga. Terebi, zoom out ka na. Ayan, Maga po. We're gonna talk about yung mga mag-announce nga ako. Brief announcement, I guess. Sige, anyakan ko minun sa out. Ayun. Ayan, very good. Now, okay mga po, yung mga brief announcement ko is all about, yun nga, simula next week, September 14, ang inyong gabi-gabo, lilipat na po ng time slot. From Monday to Thursday, 7:30, magiging every Monday na po ang inyong gabi-gabo. Ang oras po is 8:30, magsisimula po ng 8:30 hanggang 10. So abangan nyo po yan! Bagong time slot ng gabi-gabo simula Monday. Yan, abangan nyo pa. At speaking of that, magkakaroon din ng panibagong mukha ang panibagong mukha but more on revamp ang graphics. So abangan nyo po yan sa Monday. So ay nako, magsasuffer na naman ang inyong editor. School Lord. Alright, next thing is on sa next episode natin sa Monday, I think hold off muna natin ang gaming series. But that doesn't mean na that will be the end of it kasi patuloy natin yan on the next week. Since every Monday na tayo. So, anong gagawin natin for, sa Monday? Yes. Magka-cooking tayo sa Monday mga gabo. Live na live. Anong lulutuin ko? Syempre, magluluto ako ng aking special fried rice. Malaala gabo special. Ika nga. So, mga po, kung narinig nyo, abangan nyo po Ga Cooking, next cooking segment episode, Monday. Luluto po ako ng fried rice para sa inyo mga anak. Ayan, mga anak, son! Ayan, alright. Then, ayun na nga. Next Monday nga, we'll focus na talaga sa cooking segment, alright? Then, Next naman din na episode is, yeah, babalik na naman tayo for, third episode of our gaming series sa Zenless Zone. Kasi, makikita niyo naman na during sa continuation ng story, parang umabot na tayo ng combat, parang combat part. So, we're gonna save that in the next episode kasi it will be very, very interesting talaga. Alright. Now, Maga po, it's now 8:23. Ayaw nga pala, mamayang 8:30, susunod na po ang The Fellow Gamer Podcast kasama si Laro Tayo Gaming and Sacred Edge. So abangan nyo po ang kanilang show, kung anong tatalakay nila for today's episode mamaya. Ayan, abangan nyo po yan mga gabo, 8:30, The Fellow Gamer Podcast. Ayan. And Maga po, it's now 8:23 p.m. I'm gonna wrap up now early. Alright. That's a wrap for Gabi Gabo. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating programa. Kita-kita pa rin tayo simula Lunes. Dito lang sa Smile Online Now, The Zex, at sa FBS. Naniniwala po ako sa kasabihang ang importante ay malaga at ang malaga importante, at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo na mahiling kumain ng adobo. Mga po, ulit! Susunod na po ang The Fellow Gamer Podcast kasama si Laro Tayo Gaming and Sacred Edge. Mga po, ito ang Gabi

0: And we are back on the Fellow Gamer Podcast. I am now playing. Yes. Now playing. Ito lang ha. Now playing a game, actually. Dahil etong plug na to, etong plug na to, etong segment na to rather, etong segment na to ay pinangalan dahil wala tayo segment bumper, unfortunately. Etong segment bumper na to ay nagangalang 10 minute game impressions. So basically, I will be playing games for 10 minutes and then I will be playing games for 10 minutes and then makikita ninyo kung ano yung magiging reaction ko or magiging reaction mo or what your actual reviews on that game. Dahil Filipino games tayo ngayon, dahil not gonna lie, tagal ko na di nakapaglaro ng hindi Filipino games except until then. Maglalaro po tayo ngayon ng eto malala. Maglalaro po tayo ng Hapunan.
1: Sana all.
0: Hapunan. Hapunan by Yikon. Wait lang, nawala yung ano. Ito, nawala. What? Ayan.
2: Indie based game.
0: Yeah, the indie based game Hapunan. At ang tagal ko nang gustong laruin to, actually. Na sobrang tagal talaga, like hindi pa ako nakakapag laro talaga ng ganito dire-diretso na it can be ano, kasi ito yung prequel ng Hapunan. So I will be adding a stopwatch for like 10 minutes in. And after kong mag-click ng play, I will click the new game. I will start now in 3, 2, 1. Yan. Hindi ko pa actually na nalalaro kasi a lot of people this is a prologue to the main story of Hapunan. Every choice matters. I see.
1: So yung sequel niya is Almasal or something?
3: Alam mo, Alvin, nakakainis ka na. Alam mo na nga mapapalayas tayo dito sa bahay. Wala ka pa rin pakialam.
4: Ano ba? Hindi ko naman kasi alam na mangyayari to eh. Ano ba?
3: Ano hindi mo alam na mangyayari ito?
0: Wala kang puro pala computer.
4: Hindi mo ba ako naintindihan? Hindi ka naman ganun ka din.
0: Ba't kayo nagsasalita? Okay. Mom, Dad, why are you fighting again? Okay.
3: Bawa, puro lang ako salita? Talaga ba? Alam mo?
0: Okay.
5: Pasensya na, Nico. Gusto ko man maging masaya tayo palagi, pero hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko, anak. Nalilito kami ng papa mo kung saan tayo mapapadpad. Sinusubukan ko naman lahat para maging maayos ang buhay natin.
4: Pinapalasa tayo ng may-ari dito dahil dalawang buwan na tayong hindi nakakabayad ng upa.
5: Hoy, Alvin, huwag ka naman ganyan sa anak mo. Bata pa yan.
0: Oo.
1: Yeah, no kidding.
5: Huwag mo idamay sa problema natin.
0: It's okay, Dad, I understand.
5: Ganyan? Ano ba nangyari sa'yo?
0: So basically, there's like,
4: alam mo lang.
0: Oh my God.
5: Pero hindi mo dapat kailangan ng anak mo.
4: Oo, pasensya na, anak.
0: At ang lakas ng kalabog ko ng pinto. Sino yun? Weird? Wala. Ano meron?
6: Whoa!
0: Agad-agad? Oh, jumpscare ka agad?
1: Maybe the true horror game was the friends we made.
7: What the fuck?
1: Yan, oh God.
0: Yeah, I know.
7: Men, matatakot ka talaga.
0: Oy, oh my God.
4: Wala kayong dinakabahid na kupa nyo.
0: Naniningil lang ano eh. Naniningil lang utang.
7: Men, kahit sino.
4: Oh, wala talaga kayong hiya.
0: Seryoso na, sino matatakot dyan?
4: Pasensya na kayo. Bigyan nyo kami na isang buwan pa. Babayaran ko lahat ng utang ko. Ipapangako ko yun sa'yo.
2: Sinabi mo na rin, yan ang nakaraan. Kaya wag ka lang palusot.
0: Ano ko, umiiyak na
2: tama. Bukas, kapag hindi pa rin kayo nagbayad, oh, no. Magsilayas na kayong lahat.
0: Okay, 4,000?
1: Wait, 4,000? Wait, ganun naman ng price tag ng ano ng renta, di ba?
4: Kailangan na talaga natin.
0: Mahal-mahal na nga rentahan ngayon.
4: Kasi dalawang buwan na tayo.
7: Bare minimum actually.
1: I mean, they're not
0: maximum
1: wrong.
0: Na yan?
4: Hindi nakakabayad, pero hindi ko alam kung paano.
0: Okay.
5: Anong gagawin natin yan? Hindi pwedeng mapalayas ngayon.
0: Pisit na ang pangalan! Pitipiw!
5: Hindi! Sa kalsada tayo mapapagpad.
0: Wait!
4: Alam ko na!
0: Ba't pitipiw? Oh my God! Ba't pitipiw?
4: Lumipat na siya sa barangay Pitipiw.
0: Ba't pitipiw yung pangalan lang?
4: May sinabi siya sa akin.
0: Ano?
4: Kung paano tayo kikita ng pera.
0: Pitipiw, wiwiw!
1: Ano, 9-to-5 simulator or something? Or horror game?
0: Yeah, it is a horror game.
4: Anak, gising na. Malilita tayo.
1: Ooh.
0: Okay, anong gagawin natin?
4: Gising na dyan, anak.
0: What are we doing?
4: Gising na. Anong
0: oras
4: na?
0: Anong gagawin natin? Pasak, Dudol. Mm-hmm. That's really bar, though. All the way...
1: Napakaganda naman ng bahay for the para sana sa I don't know ano tawag sa bahay.
4: Pupunta tayo sa barangay sa Kudol. Sabi kasi ng mga Erning, lumapit lang daw tayo kay Mang Berto. Area. Kasi may alam siyang pwede nating pagtrabahuhan.
0: Yeah, tel alam. Ito yung prolog ng hapunan. Oo, probably kasi I already played the hapunan game before. At saka yung tindahan. Aha. Yes, Dad, I not like that.
4: Tingnan mo itong lugar, anak.
0: Of course.
4: Ang daming basura. Ang lapit-lapit ng mahalang ng basura. Hindi pa nilang makagawang itapon doon. Kaya, anak.
0: Ano pala to? Ano pala to? Choices matter game na pala tong hapunan, guys.
4: Sige, anak. Kung hindi ka ganun, tulungan mo ako maglinis ngayon. Itap.
1: Ah, okay. Oh, it's
4: ang bait mo naman talaga, anak. Sige na, Nico. Tulungan mo na ako maglinis.
0: Choices matter na pala tong hapunan? My God.
7: It is.
1: Wait, so hindi na siya spook zone. Ooh. Parang simulator or some shit? Oh, sorry.
0: Bro, how would I throw it in the trash?
1: Magic.

0: Ah, okay. Okay, I get it now.
1: Apple
0: today. Ayun. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin?
2: Magtapon
0: ng basura ulit. Magtapon pa ako ng basura.
3: Ano sa susunod?
0: Oh, ayun na pala.
2: Susunod.
3: Susunod.
0: Ayun na pala.
3: Charot.

0: our 10-minute game impression. Not gonna lie, when I see this, okay naman siya actually. Okay, sukle. Bayad po.
1: Oy, walang magwa 1-2-3 ha.
0: Oo, oh, walang magwa 1-2-3.
1: Walang magwa 1-2-3 ha. Awa na lang sa driver. Mataas ang gas.
2: Good old high school days.
1: Awa na lang sa driver, man.
0: I just heard Liling. You're the money and you're already being so rude.
2: Grabe, parang pamilyar sa kanyang mukhang yan.
1: Grabe yung uso ko, itim. Sobrang realistic
0: siya. Bruh.
2: Pinoy na Pinoy nga ang dating.
1: Oo nga, ang itim ng usok nung ano, jeep.
0: Napaka, ayun pa, eh, syempre, matik na yan.
3: Bata ka. Kanina ka pa, ha?
0: Matik na yan. Ba't ang itim na usok, no?
3: Dito. Nangungulit ka pa.
0: Napaka-bully naman nito.
3: Aba, nasagot ka pa, ha? Batang-bata ka pa, ganyan ka na. Tapos ang pangit mo pa.
0: O yan.
3: Anak mo ba yan? Bakit hindi mo pinagsasabihan? Ano yan? Like
0: pa? Yan. Yan,
4: anak,
0: tama yan.
4: Hindi mo na sa akin yung pera. Ako na bahala.
0: Ya, kasi, bakit ka kasi bully ng bully, ha? Ayan, tuloy. Naabutan ka lang. Bigla ka na lang. Ay, nako.
2: Go, kick his ass, dad.
0: Where are you guys going?
4: Ikaw, ang tapang mo. Pinadami pa ang
0: oh, okay.
2: Damn. Kick his,
0: ganda lang,
2: kick
0: ano?
2: His ass, dad.
0: Kick his ass.
2: Dad is balling. Dad is cooking, boys.
0: And...
4: Hayaan mo na yan. May mga ganyan talagang
0: tao. 2 minutes and 30.
4: Pahinga ka na dyan. Mahaba pa yung biyahe.
1: He deserves what he gets, eh.
4: Sa barangay Sakdudol po.
0: Yeah, I agree.
4: Na ba magtrabaho, Nico?
0: Oh, yeah. Dito na tayo.
4: Galingan natin para makabayad tayo ng
0: upa. Asya pala yun.
1: He deserves what he gets.
2: I wonder ano klaseng trabaho ang gagawin niya.
0: Yeah, I wonder din. Pero 1 minute na lang tayo actually. Hindi natin ma-discover yan. Unfortunately.
2: Maybe, maybe the true horror story
0: is stuff.
2: Napaka-cartoony ng ano. Yung stop na ano. Napaka-cartoony pag stop ng kotse.
0: Kaya ka eh.
2: Natatawa ka.
0: Ay, nako.
2: Magical.
0: Rio, hey, I'm unfortunately I cannot do that. Yeah, Dad, what place is this?
2: Oh, horror nga.
0: What is it, Dad?
2: Ginawang bahay ni Lola.
0: So, Dad, should we go there now?
2: Parang bahay ni Lola, plot ang putik.
0: Okay, what now? Ano gagawin mo? I wonder what that dad is thinking about.
4: Pero parang... Tingnan mo anak, may sign doon na
0: dad, are you okay?
4: Papuntang barangay Sakdudol.
0: Okay.
4: Sige anak, pero wait lang.
0: Come on dad, let's go to that. Aha.
2: Wait, yan yung ano? Yan yung barangay? Or ano?
0: Ayan yung, yan yung barangay.
2: Okay, but parang haunted house and
0: that. Okay, feeling, so...
1: Feeling ko barrio siya eh, no?
4: Okay lang ako.
0: Yeah, so sadly, agad dito na lang muna tayo. Agad dito na lang po muna
4: tayo.
0: Ang adventures ni... agad dito na lang po ang adventures ni...
2: Ni John Hapunan.
0: And the Sakdudol gang. So kamusta ang dito, kamusta ang
2: first impression
0: siya? First impression siya.
2: Hindi parang they cooking all right. Pero well, first impression naman siya. Para ano siya, demo? Ano siya, demo or full game?
0: This is actually a full game.
2: Oh, that explains.
0: So that is the prologue of Hapunan actually.
2: Kala ko demo.
0: So, hindi na siya demo. Hindi na siya demo. This is a full game kasi I actually bought Hapunan before.

0: pure ano, hindi siya it doesn't look enticing compared sa mga ibang indie games na may funding talaga. No. Sa
1: ibang like mga stuck in the ano.
0: Oo, sa sa mga locally sa mga local devs natin dito sa bansa na mas may funding, syempre mas angat sila, they're more they have more advantage to do stuff. But yun nga, for its ano, for a local devs talaga, mga indie devs talaga. Well, syempre ang tao naman mas be-base sila sa story, sa storyline, sa plot. Mas gugustuhin nila yun. They'll care less about the appearance, pero syempre importante pa rin yun. Pero yun nga, I'm looking forward kapag nakaipon ako ng konti. I might play this game actually. I might give it a shot. Kasi
1: it is actually on Steam. It is actually on Steam yung hapunan, pero
0: makaipon lang ako ng konti kasi
2: yeah, I might consider buying that too.
0: Oh, kasi mukhang kung story-wise based, kasi ako lumaki ako sa mga storyline games, sa mga story-based games ganun. So yeah, I might consider this. So, first appearance ko, hindi siya ganun ka appealing kung graphics wise, but yun, dun ako nakuha sa storyline.
2: I mean, to add something, kasi I think kind of get what they're trying to go for. Kasi alam mo yung parang graphics ng Nintendo 64, parang ganong graphics.
0: Yun nga napansin ko din.
2: Yun yung nagiging recurring theme kasi sa indie games na ala D-Make, mga for nostalgia. Parang ganon,
0: it is. Kasi when you look at a certain degree ng ano eh, on the side view ba, parang black, no? Parang
2: yung blocky, ala Final Fantasy, parang yung yes, Hagrid, yes. PS1 Hagrid.
1: Parang FF7, ganun.
2: Yeah, parang ganun. Uh-oh. Pero, parang, kung to be precise, parang ano, parang yung style ng 007 sa Nintendo 64. There we go, GoldenEye, parang ganun. Ganun graphic.
0: Yes.
1: Yeah. Pero ano, hindi tayo sa graphics wise, story wise, may kalalagyan yung game.
0: It is.
2: Pero yung nostalgia factor lang talaga nagpapaganad din eh. Well, depends sa ano, sa specific ano demographic, of course.
1: Ito fun fact with that, kasi I already checked the articles, so I already researched it. Yikon actually had no ikangay, sobrang crappy pa ng PC niya bago niya naisipang gumawa ng hapunan on Unity, and it actually boomed. Nice. It actually boomed.
0: Pero kung feel ko lang ano? Oo. Pero kung feel ko lang na may funding tong hapunan, kung nakakuha lang siya ng additional funding, maganda 'to eh.
1: Maganda sa ito lang, opinion ko lang to is sana magkaroon man lang ng ano man lang tawag dito pa, 'di ba? Merong film ano, 'di ba? May FDCP. Sana may game development
0: GDAP meron. Merong GDAP.
1: Ah, meron na ba?
0: Game Developers Association of the Philippines.
1: Ah, may GDAP na. Okay.
0: Yung organizers organizer sila ng
1: PGDX. Yeah, organizer siya ng PGDX, yes. Pero kasama ba siya sa funding for games?
0: Well, I have no idea kung how the system works internally. Pero ano lang, yeah, they can apply naman for ano, halimbawa if they want to pitch something sa mga ano, sa mga executives there. They can try for a grant, I guess, para you know sa
1: yeah, yun nga yung kailangan eh, yung mga nasa
0: maganda
1: grant.
0: Siya. Oh, maganda siya. The funding is the problem when you create.
1: Yeah, I agree. Ang sakit na yeah, it has potential, totoo lang, it has potential in it has a lot of things that we can cover, pero dako muna tayo sa 10 minute game reviews. Magpro-proceed na to tayo mamaya lamang dito sa Hot Topic sa pagbabalik ng The Fellow Gamer Podcast, makalipas ang ilang short breaks for our Power things kasi kailangan ko munang i-close yung mga games and stuff. So, magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo.

0: to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Si girl, hi girl.
0: Dizel pa yo. Yes! It's a dick.
2: Hello. Go!
0: Oh my God! Papa, yun na ba?
3: But it's really scary to see something like that.
0: Pwede niya sa kid off day.
3: Ginagumo ako gagawin niya. Mais ka kung sa akin, mais.
4: Minari's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
6: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Kasi ako naaawa ko personally sa mga PR ano nila, sa mga PR management nila, sa PR side nila. If you're in the public
1: relations
0: ng oo sa management ng Sony. Kasi sobrang ano 'yun, damage control 'yun sa side ng Sony. Dahil

0: You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't really fuck.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para magila at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
1: Okay, and get this. Your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Di ba mas smooth? Mas smooth siya. Kasi, my key friends, dito bumabagal yung ano, bumababagal yung pagtaas ng value. Pero pagtitimo sa session ito, bumibilis siya. It's a math matter, man. It's a math matter. Yun lang. Kung gusto mo nang walang yung may is lang sa dulo, ito magtanggap mo. Pag gusto mo nang mas malaking is sa unahan lang, wala sa dulo, this is what you get. Diba? Yun lang. It's very simple. Okay. Yun lang. It's very simple. I don't like doing that. Let's try another example for scale. Okay. Screw the position. Let's give another example. Ayun, gusto mo mag-pop up as in mag ano, gusto mo mag-pop up lagi yung shape. Yung wala de. You know what I mean? Yeah, you know what I mean. Una, at first point, 0%. Then one, pagdating mo ng 1 second, if gusto mo ng 1 second, itap mo lang 100% kasi 5% siya. Pag 100, okay, pag 100 ang scale, it's gonna be the original size. If 200% scale, pwede mo siyang i-200 by the way, if 200% scale, it's double the size of the original layer. If like 50%, that's the half of the size of the original layer. That's the scale for you. Okay. Pag walang ninyo, ganyan lang siya. Pero pag gusto mo ng ano, masyadong dynamic, click mo lang again. Click mo yung dulo.
1: AE timeline.
0: Wait. Click yung dulo. Click this. This. And click this. Click this. Yan. Simple lang. Ooh. Again. Ooh. Ayun. Para makita mo yung ano, yung okay, para makita mo yung ano, yung anong ilalagay mo ng ease. Punta ka lang, click mo lang itong specific na property. For example, scale. Palabas na yan. Ayun, kapag masyado siyang example, there's scenarios na masyado siyang maliit o masyado siyang or hindi mo masyado makita buo, i-click mo lang itong fit all graphs to view. Or i-select mo itong specific ease. Or select mo itong specific ease. I-click mo fit selection to view. Or pwede fit all graphs to view kung hindi mo talaga makita at all like this. Yun lang. Yun lang. Anong oras na? 10:53. May mga oras pa tayo mga kalamaw. At ka-smileys. Okay. I think that's enough. I think that's enough na. Enough said. Enough said. Alright. Ngayon, punta na tayo sa video ko. I-share. Papalitan ko lang yung stream. Papalitan ko lang yung stream. Mga ka-smileys. Mga listas. Mga kalamaw. Mga kalabo. Mga random, ay, pwede ba na yun? Parang makakabilang.
2: Ano ka random? MSC yun, di ba?
0: MSC!
2: Oo nga! Makabila na naman tayo.
0: You know what? Saan na ba tayo? Oh my God, naghahanga
3: po. Sigabo!
0: Uy!
3: Garando!
0: Uy! Wale!
4: Wale! Welcome to Singapo Blue Random. Ay!
0: Son. Okay. Ito actually, hindi mo mag... Okay, bibigyan ko yung sneak peek ng aking future content para sa aking YouTube channel na mapapanood lamang sa Blue Whale channel.

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi-Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nito po tayo mga kabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, ahos at more pork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. And for some reason, hindi ko man lang naisali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isi-steam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas

Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga kabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga kabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga kabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga kabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga kabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga-Nor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga kabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga kabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinalasahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga kabo, di na natin lalakasan ng apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Or so what I've heard. Ang purpose ng sugar mga kabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga kabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Gabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always...

0: inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: na. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with
3: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: We are here. Get ready for the chaotic night.
6: First me, Chad!
7: A monoblock Mips, monoblock...
8: Wait! Let's go!
5: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWay5.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
1: is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: With yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
3: Sagada po na
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
6: Kalokohan!

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With
5: yun,
3: swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Kalokohan,

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na pa!
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
4: Thank you!
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ko naman hindi
2: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
3: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa salita ng mansana.